0: Live 90.5.
1: Mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Pinoy Ako, mga kaibigan. Magandang umaga. At sana po, saan man po kayo naroroon, lahat kayo ay malusog, masaya at ligtas sa anumang pong karamdaman dyan. Nandito po tayo, mayroon tayong kasama ngayong umaga, si Myrtle at saka yung asawa niya, si Terry. At marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga balita sa ating bansa dito sa kapaligiran natin, yung anong mga events na nangyayari sa Filipino community. So, Myrtle, would you like to say hello sa ating mga tagapakinig?
2: Magandang umaga sa inyo lahat. Andito muna naman po tayo sa Pinoy Ako 90.5 Live. Sana po ay sundan nyo kami hanggang alauna ng hapon.
1: Ayan. Ikaw naman, Cherry, gusto mong mag-hello, magbumati sa ating mga mamamayan dito sa Sydney.
3: Magandang umaga sa inyong ang lahat ng mga listeners ng 90.5 FM, Pinoy Ako. So, we have a very nice weather today at saka sana makinig kayo ng hanggang alauna ng hapon.
1: Okay. So ayan mga kaibigan, nandito po tayo. Kung meron kayong gustong sabihin sa amin, i-text nyo lamang po sa ating live streaming, kasi alam nyo naman mahilig tayo mag-live stream sa ating programa. So lahat po tayo, kung saan man po kayo naroroon, sana subaybayan ninyo kami ngayong umaga mula alas 11 hanggang alauna ng hapon. At kanina pinatugtog natin si Freddy Aguilar, Ikaw Ba Ay Pilipino. Alam natin na si Freddy Aguilar pumanaw na, pero yung kanyang mga kanta ay talagang may mga aral sa ating mga Pilipino, saan man na tayo naroroon. Pakinggan natin yung mga mayroon ngang mga bagong kantang lumabas na kailangan i-ano ko din dito sa ating stasyon, kasi napakinggan ko yun nung isang araw at napakaganda ng mensahe para sa mga Pilipino doon sa Pilipinas, and of course tayo nasa sa ibang bansa na talagang kailangan mahalin pa rin talaga natin yung ating bansa kahit nandito na tayo sa ibang lugar. Kagaya, napakaswerte natin na nandito tayo dahil sa ngayon, maraming may yung volcan sa Albay, di ba?
2: Albay
1: ay pumutok.
2: Pumutok, yes. Na naman.
1: At maraming taong apektado dyan.
3: Level 3.
1: Ayan, level 3. So tayong mga Pilipino dito, kailangan natin magtulungan, natulungan natin yung ating mga kababayan doon sa isang paraan na magpadala tayo ng kung anong maitutulong natin.
2: Oo.
1: And I think yung mga taga Bicol region dito sa Sydney na mga organization, magkakaroon sila ng fundraising para tulungan yung kanilang mga constituent doon sa lugar na yon. But lahat tayong Pilipino dapat tumulong din, dahil hindi lang naman porki taga Bicol sila, lahat tayo dapat tulungan natin sila. So nakikiusap ako sa ating mga kababayan, pag tayo'y hiningian ng tulong ng mga ng vehicle organization dito sa Blacktown area or dito sa Sydney, sana tayo ay magkusang loob na tumulong sa ating mga kababayan, kasi sa hirap ng buhay ngayon at yung mga tao na yon ay
2: sa
1: mga farmers.
2: Sa hirap
1: mga farmers.
2: At tinhawa tayo magkakasama.
1: Oo. Hindi, totoo yan.
3: Yung mga breathing equipment, kasi hindi sila, yung iba hindi makakahinga. May mga sakit na, especially yung hika.
1: Oo.
3: Kasi kailangan nila ng mask doon.
1: Yung mask.
3: Oo,
1: alam mo ba, alam mo ba noon, ang dami kong boxes o ano, aywan ko kung nag-i-expire dyan.
2: Hindi.
1: Kasi I remember, alam mo yung New South, yung RMS, yung kinukuna natin ng mga lisensya or what, ang dami nilang pinamimigay na boxes. Kaya during the pandemic, nagpadala ako sa SAMAR ng mga ganyan. Dahil nga, libre. Mm-hmm. Pinamimigay lang nila. Oo. So it's so nice na, you know, padala natin sa Pilipinas. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. So ayan, yeah, mga kaibigan, tayo ay, yeah, I will do my best. Kasi isa yan sa lagi kong advocacy dito sa Australia, mm-hmm, na talagang tumulong. Not just my my yung Samar, but doon sa ibang part ng Pilipinas. So, sana marinig nila tayo.
2: Mostly yung mga naapektuhan ng bulkan, bulkan Mayon.
1: Oo, hindi. Kasi ngayon,
2: smoke yun eh.
1: Hindi, buong halos yung lugar ng...
3: Within the 5 kilometers vicinity, circumference, within Mayon volcano. Kaya yung within 5 kilometers, naapektuhan
1: na. Kaya nga, kung sino man yung nakikinig sa atin or nanonood sa ating live streaming, sana kung mayroon silang gustong pamigay kahit yung mga damit na mga lumang damit. Kasi kailangan yun ng mga tao doon. Kasi lahat ng mga, siguro ng mga damit nila, ari-arian nila, lahat yun ay may mga ano na, mga yung alikabok.
3: Natatakpan.
1: At saka hindi talaga na pwede nilang gamitin yun dahil talagang, not, I think, I don't know if that was right. 195,000 ang naapiktuhan ata na. That was just, I think, yesterday that I've heard that. Kailangan natin, tayong mga Pilipino dito sa Sydney, mag-umpisa ng ipon kung anong pwede nating itulong ibigay sa ating ating mga tao, mga kababayan doon sa Bicol region. So ayan, gusto ko lang bumati of course sa aking anak-anakan sa Pilipinas, Erica Gakutan, darling, I missed you and I know you're watching us, and kung mayroon kang gustong sabihin na gusto mong ipahiwatig sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas, sabihin mo lang at pwede natin yung alamin. And I hope one day I would see you again here in Sydney at tawag nito ma-interview uli kita dito sa ating istasyon. So, and of course, I would like to say hello kay Marisa Teresa Santiago. And yes, alam ko pauwi na kayo sa Pilipinas, I think this weekend, first week of May. So pagbalik nyo, alam nyo na kung alam mo na, I would ask you again, you know what, to come to my place siguro para tulungan nyo ako na mag-ipon ng kung anong mga dapat ipadala sa Pilipinas. Yes, I know they're going back to the Philippines. And sana pagbalik nyo ay maging maayos uli ang inyong pagbalik dito sa Sydney. So ngayon ay magpapatugtog muna tayo nitong kanta ni Moira De La Torre, Ikaw at Sila. At kanina pinatugtog natin si Regine Velasquez, Ikaw Lang Ang Lahat Sa Akin. Ayan mga kaibigan, tayo po ay patutugtugin natin 'to.

0: Alive 90.5.
1: In Western Sydney's industrial hubs, silence is expensive. When labels won't print or scanners won't scan, dispatch stops. Barcode Data Link keeps the West moving. From Zebra Technologies barcode scanners to thermal label printers and labels that actually stick, we supply the gear your warehouse demands. We don't just sell hardware, we deliver reliability your business depends on. Visit barcodedatalink.com. Servicing Western Sydney since 1991. Station sponsor.
2: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
3: Okay, mga kaibigan, nandito po tayo. Ay nagpapasalamat ako earlier yung kanta ni KZ Tandingan. Tandingan, huwag ka nang umiyak. At Juan Carlos, may halaga pa ba ako sa'yo? Yung kanta na yun, may halaga pa ba ako sa'yo? Alam mo, yung mga kantang pinatutugtog ko, may mga ibig sabihin talaga. Yung may mga, siguro, yung mga previous mga relationship ng bawat isa, may meron tayong mga nakikinig na of course meron silang mga relasyon, naging relasyon sa buhay, tinatanong nila sa sarili nila, may halaga pa ba ako sa iyo? At totoo yan, alam mo ba, yung mga alimbawa kagaya ko bilang isang nanay na walang katuwang sa buhay, yung mga naging past experience natin, sasabihin natin sa kanila, may halaga nga ba ako sa'yo? Lalo na nung ikaw ay, kaya lang hindi nila maintindihan kasi wala akong naging Pilipino. Wala akong naging Pilipinong asawa. Isa lang ang naging asawa ko, kundi puti. The rest, talaga wala. Kaya hindi, gusto ko mang magsabi ng, yes, may halaga nga ba ako sa'yo? Lalo nang nung upirahan ka na ako ang nagbantay sa'yo. Na isang buwan, within that one month, alam mo ba, pumayat ako. I think naging size 6 ako that time. Yes, dahil syempre, pag may sakit ang isang tao, talagang aalagaan mo, di ba? So, pagaya yan, halimbawa, kung yung anak nyo nagkaroon ng karamdaman, di ba? Yeah. Talagang gabi gagawin mong araw. Hindi ka matutulog dahil talagang you devote your time para gumaling sila. Kaya, yung sabi ko nga, yung mga kanta, may mga ibig sabihin, yung mga pinatutugtog ko. Kaya lang, hindi maintindihan, of course, nung aking mga naging karelasyon dahil puro puti eh.
4: Puro puti.
3: Walang Pilipino. So, ayun. So, ngayon naman ay tawag nito, sabi mo nga, yung pinag-uusapan natin, itong balita sa Pilipinas na 8 lugar na sa Albay, ilalim na sa state calamity. So, ito ay balita galing sa Filipino Star ngayon ni George Haliari. Sabi dito, sa Legazpi, Albay, sinailalim na ang 3 lungsod at 5 bayan ng lalawigang ito sa state of calamity matapos mapaminsalang pagbagsak ng makapal na abo dahil sa nangyaring pinakamalakas na pag-uson or pyroclastic density currents ng Bulkang Mayo noong Sabado ng hapon na sinundan uli kahapon ng umaga. Idiniklara kahapon ng hapon ang state of calamity sa mga lungsod ng Legazpi, Tabaco, Ligao at mga bayan ng Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan at Kamalig. Did you know, Ginubatan, yung organization namin, kami noong 2012, nag-mission, medical mission. So, yun, isa pa lang ang Ginubatan na napinsala nitong mayon. Dinipinsahan ni Oscar Robert Cristobal, hipi ng Albay, Provincial Safety and Emergency Management Office or APSIMO sa sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Farida Co. ang mga katanungan ng mga board members ang kanyang kahilingan kung bakit kailangang ideklara ang natulurang mga LGU sa state of calamity. Ayon kay Cristobal, hindi lang ang apektado ngayon ng pag-aalboroto ng bulkan ang mahigit 1,120 pamilya o aabot sa 5,000 individual sa mga evacuees na inalis mula sa loob ng 6-kilometer radius permanent danger zone noong pang-Enero, kundi ang buong komunidad ng naturang mga bayan at lungsod sa ilalim ng deklarasyon ay pwede nang gamitin ng mga lokal na pamahalaan ang kanya-kanyang calamity fund para sa pangangailangan at pagbangon ng mga apektadong residente. So yan. So mabuti naman na yung kanilang namamahala doon sa lugar na to si Farida Co, yung governor nila na namamigay na ng mga yung mga fund, yung calamity fund.
4: Oo, dapat,
3: yes, dapat lang kasi alam mo
5: local unit,
3: government lahat unit, ng mga local yeah. government unit dapat magtulungan-tulungan yeah, na sila.
6: Nag-wake up na sila.
3: Mm-hmm. Of course.
6: Kasi dati-dati
3: dati hindi nila inaano yun eh.
6: Ngayon action sana
3: dapat
6: kaagad.
3: Dapat actionan na nila kaagad kasi talaga kailangan na nung mga kababayan natin doon sa Albay, doon sa buong Bicol region na pamigyan na sila ng
6: health. Yung mga dapat gamot na. Kasi sakit ang makukuha nila dyan sa mga ng vulkano,
3: hindi, totoo. Dapat mag-umpisa na silang mamigay. Huwag na nilang isipin pa o na kailangan o dumaan pa sa ganitong no, just give it to them.
6: Yeah
3: Mm-mm. Totoo. Kaya sabi ko nga, tayo din dito.
5: Huwag na magkaroon ng mga maraming
3: yung red tape ba?
5: Red tape.
3: Tinatawag yes. na kailangan pa natin ng action dito sa pinakamataas na aprobahan nito.
6: Aprobahan
3: dito. Hindi na. Just do it. Just give it to them. Diba? Kaya sana of course, ewan ko kung may nakikinig doon sa
5: pero si Secretary Dixon ay nandoon na at saka on the day na pumutok.
3: Na pumutok yung bayon? That's good. Dapat,
5: May 2.
3: Yeah, dapat Department ka talaga.
5: Department of Public Highways.
3: Yeah, totoo yan. So, ayan mga kaibigan, mag-umpisa na tayong maghanap kung anong maitutulong natin. Alam ko ako, pwede akong ng mga damit.
6: Face mask.
3: Yes, face mask. Napaka-importante.
6: Napaka-importante yan. Siguro. Kasi number one sakit sa Pilipinas yung lungs natin eh. Mm. Kasi yung weather natin mainit na mainit, tapos pa tayo ng mga volcanoes in the Philippines. So, yung mga smoke. Talagang tayo sa mga smoke environment ba?
3: Oo.
6: Kaya yung lungs natin, yan ang number one cause ng sakit sa Pilipinas because of that.
3: Hindi, kasi overpolluted naman talaga ang Pilipinas.
6: Overpolluted na,
3: oo. Wala tayong sa Maynila lang, pag umuwi tayo.
5: Oo.
3: You know, yung sobra kasi mabuti na nga, nagkaroon na ng yung mga jeepney na yung usok na lumalabas sa kanilang tawag niyan
5: mga sasak
3: tambucho. Diyos ko nakakaano di ba
6: so
3: nakaka talaga yung may mga hika yung may mga sakit sa yung nagkaroon ng mga lungs infection na pwede yan mag ganyan kaya pag ako sa susunod kong uwi sa Pilipinas I say this in my dialect, my lawas ipahuram, God forbids, na magdadala ako ng maraming mask. Kailangan nating magsuot dahil nagkaroon na rin ako nung pandemic, na-infection ako nung yung COVID-19. Alam mo, muntikan na dahil talaga hindi na ako makaakyat sa taas ng bahay ko. Kahit magsalita, I was So kasi tired, ganun pa lang, ng, ano, ganun pa lang yun pag, pag yung lungs mo apektado, hindi ka makapagsalita, hindi, kahit pag-akyat sa stairs ng bahay, napakahirap. So doon ako natutulog sa baba, sa couch, kasi wala naman, I mean of course may, may study room, pero walang kama, lahat ng kama nasa
6: sa taas.
3: So yun, mahirap ang taong may nagkaroon ng pneumonia, lungs kasi talagang kailangan mag-ingat na sila kasi madali ka nang dapuan ng kung anong mga sakit dyan.
6: Lalo na yung mga bata, ang hirap alagaan yan pagka nagkaroon sila ng hindi sila makahinga, hindi sila makaano, mga bata talaga. Hindi nila kayang alagaan ang sarili nila kaya kasi number one ang mga batang intindihin.
5: Tsaka yung mga matanda, nakikita ko.
3: Yung mga seniors, yes. Kaya,
5: kawawa. Pero,
3: sana may nakikinig sa atin na yung may mga kilala. Kasi alam ko may mga kilala tayong nagtatrabaho sa mga malalaking kumpanya na gumagawa ng mga yan. Kasi I know, because maraming nagbigay sa akin din noon ng mga gamot na para ipadala sa probinsya, ganun. So kung may nakikinig, kung sino man kayo dyan na alam nyo na kayo ay pwedeng maitulong sa ating mga kababayan doon sa Bicol region, sana sabihin nyo lang, kasi kung halimbawa magpadala, pwede rin akong tumulong kahit mga ilang boxes para magpadala doon ng ano, kasi mahal din magpadala eh. Doon papuntang Samar, sa Maynila, I think to send through door-to-door boxes, it costs $120 per box.
6: Huwag naman sana nilang ipagbili. Baka mamaya gawing negosyo yung face mask.
3: Ay, tama. Hindi, yung pagpadala sa Pilipinas, mahal.
5: Under the calamity, state calamity, yung walong lugar ng Albay, kaya they will not really do that.
3: Hindi. Sana. Yung mga may-ari ng mga door-to-door business dito sa Sydney, sana kung halimbawa nakikinig sila dito ngayon, sana kung halimbawa magpadala yung mga organization, kagaya namin, may organization kami, kung pwedeng magpadala, sana bawasan nila, bigyan kami ng discount. Kasi halimbawa, ako, magpadala ako papuntang Bicol, it's my own expense. Pero kung yung organization namin ang magpapadala, of course, kung pwedeng bigyan kami ng discount. Kasi, di ba, para tulong na rin nila yun sa atin. Yun na lang ang hihilingin ko kung sakali man na ano. Kasi ako, pwede ako magpadala ng mga damit. Mga damit na hindi na ano, marami yung mga anak ko, apat ang anak kong lalaki, ang daming damit sa cabinet na hindi na nila ginagamit. And I'm trying to put that in boxes. I think that was February, nagpadala ako ng apat na boxes and it cost me $160 for each box. In bilang isang single mom, malaking pera din yun sa akin, di ba? So nakikiusap ako sa ating mga taga may-ari ng mga door-to-door, if ever there's a organization that would send boxes to Bicol to give us discount. Yun lang ang pakiusap ko sa kanila.
5: Malaking tulong yun sa may mga hika.
3: Hindi lang. Sa lahat ng ating mga kababayan doon.
5: Kasi hindi sila fresh oxygen.
6: Ang dami kayang volcano sa atin.
3: Yung Bicol, kasi they're the one right now that are suffering. Dapat tulungan natin sila. Gusto ko lang bumati kay Tita Cora. Tita Cora, thank you for following us dito sa Pinoy Ako Alive 90.5 FM. So, gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, kay Lucy Makabataw Lacanaria, kung saan ka man sa Pilipinas. Thank you also for listening dito sa ating radio station. So, ngayon ay
5: magpapatungtong 90.5 FM.
3: Yes.
5: Pinoy Ako.
3: Yes, of course. Yeah. Ngayon ay magpapatungtong tayo ng kanta ni Bridgen Velasquez, Pangako. Yan.

gusto ko rin pong bumati sa birthday celebrant na si Mary Brown, kapatid ni Terry, kasama ni, natin dito sa stasyon. So, happy birthday sa'yo, Tita Mary.

0: kaibigan, Imelda Papin, kapag puso ang nag-utos, totoo yan. Alam mo, pag talagang ang puso ay nagsabing mahal ko yung isang tao, walang makakapigil. Alam mo, maraming mga tao dyan na umiibig sa, siguro sa mga maling pag-ibig. But minsan, alam mo, hindi mo talaga mapigilan na umiibig ng mali. Eh. Alam mo ba yan? Nasubukan nyo na ba yan bilang isang ano, bilang isang adult person? Ikaw, Terry, ikaw, nasubukan mo bang umibing ng mali? Nung kabataan ha, hindi ngayon, kasi alam ko ngayon, you've been married for so long, so tama yung napili mo, yung kaibigan ko ang pinili mo. So, yeah, pero ikaw ba, anong masasabi mo sa mga Pilipina, ay sa mga umibig ng mali?
1: Kasi nung tayo ng mga kabataan pa natin, wala talagang true love. Mga ano-ano lang yan eh. Para tayo namamana sa ano niyan, hindi natin alam kung sinong pipiliin natin, kung sinong serious pagka yung mga yung younger age natin.
0: Oo. Oo.
1: Tapos, meron talagang destined sa'yo na pagka ganyan na, dyan ka na, huminto ka na, ito na ang para sa'yo. Kasi kahit anong subok pa sa inyong dalawa, kahit hindi pa kayo kasalo, hindi pa kayo, pagsubok sa inyong dalawa, kung kayo talaga, kahit maraming babae dyan, I don't care.
0: Ako ang gusto mo. Totoo yan.
1: Kaya kami nag-ano.
0: Yeah. Pero alam mo, minsan, halimbawa, minsan nagkaroon ka ng relasyon sa buhay. Okay, ano lang natin to, kasi napaka-importante yung, you know, lalo na tayo yung matatanda na, you know, minsan na meron tayong nakikilala sa buhay natin.
1: Oo.
0: You know, na bigla tayong sumisigla. Natutuwa tayo, nag-iiba yung takbo ng pag-iisip natin dahil may inspirasyon ka.
2: Nag-iiba ng tibok
0: ng puso. Yan ba pag mga ganyan, dapat nyo bang itago nyo yan sa mga kaibigan nyo o sa pamilya nyo?
1: Oo, kasi ikaw, ikaw lang na nakakaramdam nun eh.
2: Pag-itago mo yan, magkakaroon ka ng heart attack.
1: Don't hold your grudges.
2: As holding a grudges.
1: Tapos, bibigyan ka nila ng opinion kung tama ba o ano ba, i-continue ba o ano ba.
0: Paano halimbawa, tama naman yung opinion ng mga kilala mo, mga kaibigan
1: pero
0: mo.
1: Pero yung puso mo,
0: iba pa rin yung nararamdaman. Anong gagawin mo kung sakali? Alam kong may ino maganda ring pag-usapan to kasi this is part of life.
2: Yeah, okay?
0: Yung umibig ka na mali. Okay? Mm-mm.
1: Pero examine the guy kung talagang meron din siyang attraction sa iyo, of course.
2: Kaya tatanungin mo yung guy kung may ano ba siya.
1: Kung one way lang, ikaw lang.
2: Hindi niya naman mali yun. Kasi hindi mo alam kung
0: ano
2: mali.
0: Alam mo na.
2: Sa pag-ibig, hindi mo malaman kung ano ang mali, ang ano ang tama.
0: Alam mo na may attraction din yung tao sa'yo. Pero alam mo na, siguro may mga hindi tama na dapat hindi ano yun. Ano ba yung pinatugtog ko na yan? Pero hindi pa rin eh. Alam mo? Alam kong may mga experience ito ng mga tao. Okay? Pero ano eh, kahit pa rin anong
1: sabihin sa yun pa rin ang pinutulak ng po
0: yun pa rin ang sinasabi ng puso mo na naibigin yung tao. Pero alam mong sigurong mali na umibig doon, di ba? Ayun, pasensya na po kayo kung napapag-usapan.
2: Eh. Kasi ang puso mo, hindi mo pwedeng turuan. Because may sariling tibok ng puso yan.
1: Yeah, tibok.
2: Kaya,
1: yan. Pero,
2: tibok because of what you perceive.
1: The heart and the mind connecting.
2: As in your own thinking na
1: kasi pag tumibok ito, pag tumibok ang puso, nagagamitin ng isip mo ngayon. Tama ba yun? Ano ba yun?
2: Pero mahirap
1: ano ba?
2: Yun.
1: Yeah, kasi examination yan eh. Yung dalawa nag-uusap, heart mo tsaka yung mind mo.
0: Totoo yan. Yung kailangan i-balance mo talaga yung kung ano yung tama.
1: Oo.
0: Pero yung puso mo mali pa rin sinasabi, mali pa rin yung ginagawa. Susundin mo pa rin yung utak mo dahil tama, pero masakit.
1: Yep.
0: Diba masakit siguro yun?
2: Sino ba magsabi na mali ka o tama?
1: Kaya nga, nagkoconnect yung heart mo tsaka brain.
2: Doon sa ano?
1: They talking to each other.
2: Based on your own perception or based on your own heart.
1: It depends. Sige, pag-aralan mo muna. Pag-aralan mo muna siya. Examination mo muna siya. Kung talaga siya nang gusto mo, sige, go ahead. I'll go with you. Hindi magkoconnect yung dalawang, yung mind at saka yung heart. Kasi nag-uusap silang dalawa.
0: Totoo yan.
2: Kaya sinabi niya, ano, yung kanta na ang puso ay mahirap pigilin.
0: Mahirap talaga pumigil sa puso. Pag puso ang umiral, mahirap.
1: Yeah. Kaya nga may control tayo kahit sa lahat ng bagay, may control na nakalagay.
0: Tama. Yeah. Ayan. Alam mo, nakakatuwa. Kasi yung mga kanta, may mga ibig sabihin eh.
2: Mm-hmm.
0: Lalo na yung mga kantang kalumaan. May mga ibig sabihin at maraming natatamaan, natatamaan sa mga kanta na yan.
1: Naman tayo
0: at maraming aral na pwedeng makuha din kung pag-uusapan natin yan. Totoo yan. So, ayan mga kaibigan, pasensya na po kayo kung sakaling tayo ay nag-uusap tungkol sa mga yan na mga
2: part of our lives.
0: Ay, ang bilis ng oras, oh. Ayan,
1: pagpatugtog
0: nga tayo ng waray-waray na kanta.
2: Waray-waray. Oy,
0: waray-waray. Yan.

0: kaibigan, dito po sa kantang ito, Ikahibirahi, tayo po ay magpapaalam na at sa susunod na Miyerkules, mula alas 11 hanggang alauna ng hapon, ito po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Faye Hayward, Ikahibirahi, at magpapaalam na rin po si Myrtle.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, dito po sa 90.5. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Ayan. Go, Terry.
2: Magpapaalam na po kami sa dito sa Alive 90.5 FM. Pinoy ako. Kaya sa susunod, sana hindi nyo kami pagsasawaan sa
0: Okay. Alright, okay. Mga kaibigan.
2: Babayu.
0: So, sa susunod na linggo ulit po, dito sa...